0: kikathuhira omokihango. Ekihango kikabya ahali abandu babiri. Neru ekihango kyethu kino kyomubwira ekyesyombe nesyomuthahyo kikabya nekihango okobehanda bibiri. Kandi kutsibu kikabya ekihango ekyo kikatsuka okubalimu bomokihanda kyenyu nibwo mbwa balemberi bomwenyu kutse bamalayika bomwenyu. Nguma yomombe ni kumi. Chikabwika kyete mukabya imulwendekera esyombe nesyo syesyo. Syaho naho mwali asyo. Neryo omusasi wembene nguma eyo akayoko kitaka. Neryo akabya iwakamata naye ebihanda bibiri. Nibwo mbu abayira abalimu abomokihanda ekyabomulhume ibamatania abo nabomokihanda ekyabomukali. Sikyekihango. Tuti kikabi kyamatsuka okobalimu bomobihanda ebyo. Neryo tukabya twasyalya sasa enyama yembene eyo ithwe thulihu ithwe thukahumula neryo ithwamabimatania nethu ithwe thulihu. Terisyaghusa kokyighuma.
1: Ewasinja ghukathasyania ekyinywa okomwatsi wekihango. Ekihango abandu babiribya bakatsanga mukyo iwasunga abandu babathi bakalya ibakera omosyombene. Lakini wayalebya abakandi akera omosyombene sikabya saha omokihanda kirebe abakandi akera embene eyo isibali omokihanda ekyo. Nenawuthibwa abamalya ekihango kiri kithi. Indi ekihango embene eyo ekihango ikakerawa nabalhume abomobihanda bibiri bino.
0: Kobene.
1: Ehe.
0: Kusangwa mukabya imulya thwalha esyombene syewabo mumbesa oyu kandi byamughole. Abe wabo mumbesa bo bakakera embene aliwe kumbe omughuma okokihanda kiri aletha esyombene kyabomulhume iniabyaho ngoko yikakerawa. Iniabyaho niaminya athi kwenene embene yo thunalyaletha yo inalyakerawa. Kandi akabya iniamabe ekihanda kyosi kyamabisangira okokihango ekyo kusangwa mwakabyaho bosi mubakutha omusasi wokughuma.
1: Kobene bethya.
0: Ibwa ekyobuhanya thahi abandu kababiri abakalya omusasi oyo. Esaha mukalya omusasi awomombene eyekihango eyerikera omosyombene. Esaha mukahuka omughuba oyo mukabya mukayithwa ngebe. Kusangwa omusasi oyo akalya abandu ababiri tusiyania abalimu abomobihanda bibiri. Ibo bo bakalya omusasi oyo. Sasa saha mukayitsutsira neritasyalya omusasi oyo nibwo mbu muthi ninyukumbe mwamabya baholi.
1: Neryo ibakyineho.
0: Ibakyineho Neryo mukabya mwamabiyithwa ngebe nibwo mbu nomunja wanganahola kundi wabiri bwawuthi kumbe nenyirya ebyomulimu.
1: Kobene bethya.
0: Neryo bathahi thuthabwiraburane. Thubwiraburane omusasi oyo syalyalibawa nomundu oyo kyinahumula. Mukaleka iniayoko kitaka. Ninyumuka ndirya enyama kuba thahi muninyumuka thasyatsura nabalemberi abalimu.
1: Omusasi.
0: Omusasi. Mubye mukalekerawo abalimu. Ekyo wuthasi nifumbo. Wamabya ghukaghukalya omughuba oyo mwanganalya emighuba yomosyindi nyama esyithe syekihango. Ekihango nibwa mbu abakakola ekihango abakasonda ematano kumbe bo bali akyo. Mwasinja sithwendibugha kukyo kobinene. Ekyakasathu muthwabugha thuthi esyombene esyo sikabya isikarondekanaya erikania ekihanda. Esaha ghulya buthabana kutse omwana iwabirithwalha oko mama wiwe kwesyombene. Omwana oyo akabya iniwaghuwe baba nibwo mbu ghukabya ghunemukania ekihanda kyewenyu. Hathi embene mwanga buthabana 500 abatheko mbene abaghuthe wathathwalha oko bunyinya wabwoko mbene abana bo sibaghu. Omo mibere yethu yobuyira kundi mukanuwana kasimu akakabugha kathi esyombene syosikabutha. Omo nzira eyo ghukabya ghukabuthira ebindi bihanda ghunemuyakania ebihanda ebyabo basikabo ebyabo bagholi abo.
1: Mana byokyabirirekibwa bakabamba omwana wabo muyomba.
0: Bakahubamba omwana wabo muyomba aliwe twabiribugha thuthi bathahi abandu bayikase. Kumbi thwabya thukabugha thuthi oyo ni mwana owebuyomba babo mumama oyo.
1: Bathulhu bakabutha oko mwali wabo.
0: Bakabya bakayithomeka oko mwali wabo. Isithwathukahaba bathahi kyuthasi nifumbo.
1: Kobene bethya.

0: nabetia
1: nibu ambu nabe nabo mobe handabia bobyosi bama ebya mwili
0: mmoja na bale mberi kutia
1: abale mberi neri omwili mmoja kande washagabao ndio mebala bya mumupanga
0: kwa benabetia kwa malengano mukata
1: no mukata nganuwa omukatana nganuwa batae alenga twa mabulane biribu ebirisha subya kusango mwatse alitohire kutsebu kandi chekale kini alito akutsebu rere langirango ko abantu bane wamabile omobote mu mabi muri balume mile abalume renga setsa banyo muri lolweri
0: yene setsa ne bake
1: tukata buire hakuhi abate batakolachi bakambu bakashambu twa mabahekirani ari wa bate bata ngiromori lolwerio nebake kolenga babaringira
0: mo bana betia
1: tuteri tuketiro eshomba na shamasa ewa bumumbesa akabini ya mabebia wabene ini ya mabebia naba ndivalimu abo mwabu ama mshongeri yako nabo mwabu iba wewa yule shamutaye wa mabu shamutangirako ere wa matangiroko chango chabene ure ndirire na matokeo awere katula ewe handa bebe Patrae mtu wanyire tukabu wabe enji ari wa tukabu eche uma echeri mwanzumwa na wamabi sichenzu mwayo ne ure ndirire na matokeo awere katula ewe handa bebe Patrae mtu wanyire tukabu wabe enji ari wa tukabu eche uma echeri mwanzumwa na wamabi sichenzu mwayo
2: Aya
1: chikale kitwa batu tei kore mundu aende asebe akachunguze kuchotwa mabua niche umachesa eche ringiro mochi hango chabene amatokeo oo kande pata ule baye mibiri ya ungu ikaba sulayet
0: na maisha wewe
1: na maisha ukuwa
0: so wala
1: ewe henera evya ukalo lako teripi merilenge kani na uki umabisu ngejibu ngoko wamabi wabe ringiro mochi hango chabene ule kwa buhe tane evya vika kwa serabu sana no buhe tane Obwa balimu abo mobe handa besatu. Bas, nyine kahonja museberu
0: na kumbi kamala.
1: Musebe mborere troma basunzira minyisa aliwe ere Yesu bako choche kulu omobyo si kunde. Troma be sobera ko twasabo bwanyiri bo bale mberi be troma buirira. Nabo eba kandi lo muhali eyeri iringa nare batasha tutengulira emisa mehya mehya museberu

0: Wate ya wanzo na walikirwanzo mkara ndeke mkatute ya amadri ya rikuwa shungulu shiri ololo. Pacho siwa kuhuma sunzuwa na okulu hanilu viu ma shungulu kuchikui. Abali ba inspektore umulala umakangiriria, abali mwule tahirangai kabalango kwa kandeno wangana sungi kakandeno wama wilikirania. Ebizami bikiri nyuma nuko amana nemya kirivirie erudindishya ebishi ebyo bakayitaga umulu wake banemubira abali bakulukulu
1: eshungulu
0: nuko endemyatsi eilivirie ikalomo tabaski ikalomo idilada nechese sege kya baisilamu no bakana benere bukerera uherengo ko bakana yitwa tunimbe kumutumia tsiano kukule
1: eshungulu
0: nimshabwa okwende myazi rulumye swa ikasende nayo iyi kakana ya okubanunga bakaitwa bati mulu ubukoni bwe bola bune mumuni abantu yine yi
1: eshungulu

0: no wetu mosandu nzanzu.
1: Tukulata tuku kumiazi libiru mulalao makangiriri yangu kongabe na hasaji munda ngerero. Wakati no abaliba spekta mulalawe kivu ya kabere ya makangiriri ya. Wani mututeno mwabiru wakasa chengana toke kana. Ibanira visa memena mena vichilindi rirwe. Ukwanani miazi yu baka esimungu lako ulerebia. Wakulu wakulu wakana tanga wakala mbala mbabo na hoze wakabu biwe chuku wabo. Walubi bererwewe ni lulia kubuko muongo. Kwa mayani miasi inga hini ji. Hika natalebuluwa. No yuko la mukumbi Samueli. Mugarani wa chitongole chisimie kuku zecha wa spektra. Ina kaa tulukula teno. Kwa mayani biushi. Abeta usana retungarara. Kuse yika la musupervizio. Orisesio. Mubana kwa le miasi. Kwa natu kinikuru. Na wajini le miasi minche. Hei angasha kolua. Na yuba sundu liabai. Taka erikulara abaliwa imbani. Tutu wa Samueli, yuwa naonega tulao.
2: Munaisha wa spektere kumuwa la virishirie orsesio. Omu magumu manene se haleno lo franga. Mwa jitole ya baka wabatimbini guvernemana ikande kola. Evi wali ndire kuyo. Nerweli hika munevwire e guvernema seriale tulumbuka. Aulu edeni esengande ye pursa. Eyo onde mwake yotuwa viri tumikira. Si deni erishe wambo yu yanga tumikira omu akono. Nereo kande na wa spektere munevwire bama vishe lebia. Neshe munevwire sisi chahi. Sasa wama yu ya batetwere tote. Nere wama lia. Abo si hao mere la bat. Echo franga siti ta. Hikembereshe na fepe, siwa ndiko lishe na fepe, siwa ndiko lishe na tena sospe, na siwa ndisha yoko sesi ordinaire. Anduka siwa mabu wabati siwa ndisha kolisha vi kusangu guvernema ya mabeta babo vero venene. Na yuko ndisha lianga na kolisha chuvuchara franga, bama mwrekera akolisa hechati ya mabina ngana chutoka vuchara franga.
1: Yo, ya me, lakene mihayo yikasero kwa spektra, tukari nkanambe, nabaliba kuluba nganuwa, che umane, reye buera, ibali yechu wangasha kolanga chachahe, na hobanro, nisikashikani ango kwa katulago. O, witi, na buhalerera, obanalu, buchina langirika, ijini hii, kata na mtu tutu eche munabiru mosheferi, ye babila babumi, mutire chuara, ye mampasa mwerea, yika bie ili shongulu sikasira yu sikita uligo ngomurongo webaeti iba katano abasivili ane katano wabarusu kanabu iba viriti uwa mwisungi wenebi na ale meanzosi ya menyuanga nevangahe na umusase ane mutiku mwia suanga wenebi na banda wabarusu vengiru mshitu ayu mbabila babombi mweyo grase kachine mwiko alu kushunzi kanosha baimbani omoche mampasa inakatu katano ukwa mananani bishi abinamu langirike hii. Yeni kakangana yango ko abana rubanu bari usana ri panza panza yusana nere ko lobwite kuneno yo bakorera matsetse mubana ipanza panza ile bandi balola ko sendembanda na bandi bimyemesha na bandi balenga ko malambo omwatsi ibwelwe bolego okwe bani kuneno oshio bakalaba se balmenya echengesha kolekanga chichahe na bahimbani wakateno bamuwanjindo buli mundu nanalo mukochete kuzina era ko lukundeno. Nzi huu bukacha iwira ini mutimba timba kaneno iwi kalingikana ya ili reko la maze zini rita aba imbani. Aba liwa Islamu na wakana bukiritara mchirunga chamu na wire fata yuku wabu ekalamu ahidili hada. Ni ikaratasha hula umu tabaski na banu wakati watenino umuatu yu mwakanabia nilishikibwa na wa Islamu umumaka. Aba liwa kumakuma mputala uwe karimire. Mulubale sukana bubanemu kola machinga mena mena mbukane tuloteno kumbi hanabi miasi menche yangabia ye kagende ruwako ne bakako lebebuya ibu bangana sungika ibu bangana kende ruwako ngoko yu kalamu Ismaeli anasungikana inangana yolobeka neri ibina neha kweku hii na munyambiani na yuka sukana Ibrahimu ise yuwa sungikana ye imwaliga inangana wateno akaerera mugala uku kwenga omulake uwa nyamuhanga na uku wanani miasi iringa ini jibu kateno na bandu bangiga miasi na mebera meboya ya rio lobeka ni yurio uwa na yungana watiche bandu ukuishi umubusike busi uku wanani miasi walu baka lebola mbakana pia nerishicha uku miasi libiri. Ereto ndaka nilika kiria ukubukuni obwa wabari kumaira kubertuleko. Aba ndipatenu wa wanambeta ya metu tuyo kwa yala ukubuno na bandipane mkarabango kwa ulikatambi ngo kwa yiremezie. Nemezi hii mkana vya nubushiki bushushi kalaveka mkahunga kache mbote na chisesege chebuya. Muluhandi luwa talinga mweria wakati zeno uka mwane miazi ili bilo lombolo elu na mwese somo vya sonka vini vika lenjumu la vira marezo susio ma WhatsApp ya iyo ngoku wakati zeno mpeno meta no eye nobili mweriyo si ya chingumu vya sonka vini vi naho abakasuka na walikulu handika luno lulu wakati zeno abanduba chinasu keranaya nale abantu bakeba n'umuhamuka mu marezo sosiyo bakabubiba ngabuwa abaliyi bakatano nabo bakasweka mu bihima ngahakalagala nibwa naho abantu bakena asokerana bakayibuganda na Kongo alicho nale emianzo n'umutashabi yange kabi ameke abushi banemu sokerania bakamutana ibani mushita shondo ndeka asikasira ku sho government ngabakagayitwa bate mulu hali iyi rika kiria okubukoni no kwende miyazi ilibire sante kutubuyonzo kasindi yu wakata no ina yu himbani banemu wero wakundu okubyushi yu banga itua ngoko banga itua ndaika nga banga kola wahe miyazi ilibire erelo kubukoni obwe koro obwe ebola ya vya miyazi yangana itu manishi wana bandu abushi mwabia songa bini vi ebi kasindi wakata no abale ba himbani panamu bwirwa kumula biro kwa mukambale Bartelemi yumu delegi wakafunali ubye songa binipi ane mutulo kunateno mobeharo ngabine byo ebikasende nale emyatse yine musukana yine muwika ndambe naho nale ibose balola ko betungwa benje ebi kibo katenu ewitsa sahale kwebo ni hakwikuhi chuchangaleka abantu bebane muyi waticha Narekola ubuyonzo ni shicha shondondeka ngabanganga ngoko bakatulabo tukalola wabuyabwa shungulu tunemulisha bakumbira okumyatsi ya serumu byaswa ebimangu lyo kutse ebimanguru jipa omulu bakateno iyi obuhalerera bukina ikanyisisa ibo byaswa ngabini bi urungu munene wa sekta yebupere okumene myatsi ikasumutse turenga yini yitano nale abasuda bakibani iyi naho abantu bakibana mu kabare arake rukwa kero nabantu bakibana mu ngirirwa nabantu bakapuro ka bintu bekuwabo nabantu beshumbundu ngiribu kirimo cyo muna wire wakati no byuska benje mu bikali tanga wako na bapandi bayihejya ibibanzire no mutsi uyu akasuka nawo no musuirwa na bahimbani bakatuteno ibyuska benga habinga nali atwako nabale basundo li na batriya isibalitro Nairiu ibalua bola ijerulenga na mutema wa munda. Nuku kwa mnane miyazi resumi suanga vini vi. Ikatu teno. Hane nende miyazi menje bakabera wasundu ulia. Nilevi wanga kolanga bebea he. E miyazi yangabia ine nubusi ke woshiboshi. Baratu sali jerushunga raku ribashima. Kukutu te amatwi. Mungandilo ule mulerumuka kwa metro ndekane programi ijini bachupi nyumbolere.